0: from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magapot, maginputli. Kag makita ako ikaw, nga nagatanaw sa akon. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko, nga nagatulog ikaw sa akon. Nagatulog, nga puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit, Thou art well, come in this place. Holy Spirit,

0: like this.
1: Go like this, girl.
0: Mark this. Mark this with this.

Heart to Heart with God, Episode 22. Bantayi ang imong tagipusoon or guard your heart. The verse teaches us to guard our hearts diligently because the course of our lives flows from them. Kag sa Hulubaton 4, versikulo 23, nagasiling, ang aton ginapasulod sa tagipusoon, mahimo makaapekto sa aton nga hunahuna, pulong.

0: desisyon kagpagabuhi. Mayong aga sa tanan nga mga kaunturan nga nagapamati subong nga aga. Ang mga nagaupod sa radio kay sa Facebook Live. Sa ating mga kapatid diyan sa Samar, especially sa Barangay Tula, Balagon at Pandol. Shout out naman mga kapatid kay Kristo, paki-like and share ang ating programa ngayon. Welcome sa ating programa nga Heart to Heart with God. Diri lamang mabatian sa DYMI 94.7 ADG-FM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Kabay pa nga sa aton pagpamati subong, hindi lamang ang aton mga dulunggan ang mabuksan, kundi pati man ang aton tagipusoon sa pagtudlo kasa pag-iya sang Dios. Kung kaisa madamo kita si magina pamatian, kada adlaw, pero kinahanglan manaton pamangkuton ang aton kaugalingon. Ano bala ang aton ginapasulod sa aton tagipusoon? Amu ina ang aton pamalandungan subong. Ang ako si Sir Michelle Istante, ang kaupod ninyo nga angkor si Ninga Tinion, ang kaupod man natin subong sister, ang aton mga ku-angkor, Sister Josefa Adilantar, kag Sister Gloria de los Reyes. Kagagoneksyon sa aton episode 21. Sa aton nagligag nga episode, ginistoryahan natin ang magkabuhi sa kamaturan or live in truth. Natun-an natin nga ang kamaturan, hindi lamang ini dapat inhambal sa aton ba-ba, kundi dapat makita man sa aton mga gawin. Kag subong maisa kita kapamangkot, diin naghalin ang aton mga pulong, desisyon, kag binuhatan. Madamo ang aton ginahimo na nagasugod sa aton huna-huna kag tagipusoon. Konpirmi naton ginapasulod ang kaaking, kahisa, pagdumot, o kanegatibo ng mga butang, mahimo ini makaapikto sa aton pagtanaw sa iban kag sa aton mga desisyon. Gani, importante nga hindi lamang naton pagbantayan ang aton ginahambal, kundi kinahanglan nga bantayan man naton ang aton tagipusoon. Gani nga, ini nga topiko nga bantayi ang imo tagipusoon or guard your heart. Mga kauturan, ang aton tagipusoon among isa sa mga lugar kung sa diin nagatubo ang aton mga handog, motibo, kag mga ginapatihan. Kung may butang nga nagahatag sa aton sangkalipay, ginatipigan naton ini sa aton tagipusoon. Pero kung may kasakit o kung pagdumot, mahimo man ini magpabilin kag makaapikto sa aton pagkabuhi kung hindi naton ini maatubang sing husto. Gani, ang pagbantay sa tagipusoon wala nagkakahulugan nga maglikaw kita sa tanan nga tawo o kung hindi na magbatsyag sang emosyon. Nagkakahulugan ini nga maging maalam kita sa aton ginapamalandungan, ginapamatian, ginatanaw, kaginatipigan sa aton tagipusoon. Kay hindi tanan nga aton makita, kinahanglan naton sundon. Hindi tanan nga aton mabatian, kinahanglan naton patihan. Kay hindi tanan nga aton nabatsyagan, kinahanglan naton dayon aksyonan. Kinahanglan naton ang kaalam, ang giya sang Dios. Kung gusto naton nga maghambal sing may kaayo, magdesisyon sing may kaalam. Kamagkabuhi, suno sa kamubuton sang Dios. Kinahanglan man naton hatagan sing atensyon ang kahimtangan sang aton tagipusoon. Pamangkuto naton ang aton kaugalingon. Ano bala permi ang ara sa akon huna-huna? Ano ang mga pulong na permi ko ginapamatian? Ano nga mga butang ang naga-impluensya sa akon mga desisyon? Kay kung gusto naton nga magbag-o ang aton pagkabuhi, kinahanglan handa magkita nga tan-awon ang mga butang na ginatipigan naton sa aton tagipusoon. Gani siningatinion pamatian naton ang aton utod, mga kauturan, mga ku-angkors nga magasugid sa ilang nga personal nga eksperyensya sa aton nga na kung paano nila ginatipigan ang ilang nga mga tagipusoon. Gani si Sister Maria Josefa, may eksperyensya ka bala nga may isa ka butang o kung sitwasyon nga nakaapikto sa imo tagipusoon. Kay natun-an mo kung paano ini maatubang paagi sa pagpangamuyo kang pag-iya sa Dios.
1: Good morning sa mga utod kay Kristo, labi na gyud sa akong kupdanan diri subong natin ni Ono sa Sister Michelle, Sister Gloria, kag ang tanan nagapamati subong sa Facebook kag sa radio. Mayong aga sa tanan no. Kabay ang tagipusoon nato no. Na mabuksan kag atong panghunahuna suninga tinion in Jesus name amen. Matuod ina Sister Michelle no, sang wala pa ko sa Dios gugmabaw gabi gid

0: panguna-una ko tam ang gidya ka bastos no. Ano ang nagadihon sa ako panguna-una? Damo negatibo no. Labi na gid akong tagipusoo no. Grabe gid no. Ano kung ano ang ano sa pulong wala na sa Mateo ko ano na unod sa imo una-una kag tagipusoon amo nagakawa sa baba mo. Matuod ina. Kay bastos ako no una-una mo labi na gid akong tagipusoon puno sa kaakig kadumot sa una ang kahisa bugalon. Do halos no ara Sister Michelle sa akon mo. No? Na amen. Tisang ari na ko na insert ari na ko sa Dios gugma amat-amat ko ina na natun-an na ma-let go ina tanan no. Pagi sa pulong sang Ginoo no na ako na batian adlaw nga tanan no. Kay nagapadayon ako ano ang basang pulong ang nagapadayon maluwas. Ti amon ang pulong sang Ginoo ano alive na alive gid ya nabuhi gid ang Dios no ang akong desire no natabo gid Sister Michelle gimbag-o gid kasang Dios amat-amat hindi man na lagi-lagi na dayon no magic na maga bag-o dayon no ti mo na amat-amat na subong na amat-amat ko na kubing maga kung ano ang unod sa tagipusoon ko ti na do wala na ko bratsyago Sister Michelle do gatig anagid ba na tagipusoon ko do so wala lang nagasmaya na lang ako salamat sa grasya sa Ginoo kasi mga pulong pagi sa akong pagpangamuyo ginsabat niya ang akong pangamuyo una na magbag-o ako matamat sa akong kabuhi in Jesus name amen salamat Jesus
1: salamat gid si Sempan sa imo nga personal nga experience sa gisugid sa aton subong upon sa aton mga tagpalamati mga kauturan makita naton nga may mga experience sa kabuhi nga nagapabilin sang marka sa aton tagipusoon. Pero hindi naton kinahanglan tugutan nga ang kasakit, kaakig, bukod kahisa, amo na ang magdumala sa aton mga desisyon. Mahimo naton inidalon sa pangabuyo, pangayuan sa Dios, sang ang kaalam kung paano naton initanan maatubang. Ang pagbantay sa tagipusoon, hindi pagpakunong-kuno nga wala kita na sakitan. Amoy ini ang pagpili nga hindi naton pagpasugtan ang kasakit nga magdumala sa aton kabuhi. Subong pamatian naman naton ang aton utod nga ko ang core si Sir Gloria de los Reyes sa iya personal nga eksperyensya. Kag si Sir Gloria, sugiri kami or sugiri ang aton mga tagpalamati sa imo na eksperyensya paagi sa imo nga pagpangamuyo o kung nakabulig sa imo nga magbag-o ang imo pananaw or desisyon o kung pagpamati sa isa ka sitwasyon ipaambit sa atong tagpalamati ang imo experience
2: maayong aga kapag idait sa tanan ilabi na gid sa nagapamati sa radyo sa nagatanaw sa Facebook maayong aga sa tanan tukod lang sa akong kaugdanan dere sabay ang gugma sang Diyos mangyayari sa aton tagipusoon. In Jesus name, amen. Kaya ako man, no, may experience siya man nga sa paagi sa pagpangamuyo bala. Kahit ako, sanguna lang, ang batasan ko sanguna, grabe, tamaan ako kaimon. Amukiran ang batasan ko nga hindi ko masarangan, bastos gidya, kung maimon isa ka tao, bastos gidya. Kaya ako wala ko control sa galingon ko, kung abuton ako sa kaimon ko, may go, pagi panguna-huna ako, mga malisyusa ang akong pananawan, akong pamatinan, kag nagagawa sa aksyon. Pero, salamat sa grasya sa Ginoo, kay paagi sa sining komunidad sa ang Diyos Gugma, nabatian ko ang pulong, magsalig ka sa Ginoo sa Hulubaton 3:5 tubtob sa is. Magsalig ka sa Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon kag hindi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga mga ginahimo kag siya magatoy-toy sa imo sa matarong nga dalanon. Amen. No, amo gidrano nga ako hindi ko kasarang magbuwa sang akon nga pamatasan nga maimon. Kati amura par mi ginaawayan naman sang akon nga bana maimon ako ginabot ang utangan kita nakang istorya nga bisan wa niya nahimo. Di sa dugay nagagamo ang akon nga ang amon nga panimalay ang amon pagkupdanay nga duwa. Asta nga kundi ina malabutan ang mga istorya kag gadala sang pag hindi pag maayo nga pagtinamdanay kag magamo ang panimalay. Dira bala ang bako sang nakabatidan ko kapulong ang bako Lord buligi ako. Nagapangamuyo ko sa Ginoo buligi ko hindi ako kasarang kay kun ako lang di ko gid masarangan Lord. Yani nagapangayo ito permi sa Ginoo sang bulig nga makuha ini sa akon ang akon pamatasan nga ini. Agud nga maglinong man ang amon nga pagpangabuhi. Kag araw utod ko kay Kristo salamat sa Dios nga paagi sa akon paghius sa iya sa pagpangamuyo ko sa iya no ginamat-amat kang Dios kuha ang mga kalain sang buot ang mga kaakig sa tagipusoon ko ang mga pangduwa-duwa ko ang kay go sang akon panguna-una ginkuha sang Dios sa akon tagipusoon hindi man tuod madali sa amat-amat tungod nagapadayon ako sa pagsunod sa iya nga kabubuton sa paagi sa pag-alagad sa sininga community.

0: Yani, nagpasalamat ako sa Ginoo kay gintagaan ako sang grasya nga ginbag-o na gid ang akong kabuhi. Ginbag-o na ang akong paginawi kag ang akong mga pamatasan nga subong no ang bana ko. Wa na nagaanay kami sang luganay na lang wala na si mga kalain kang buot.
1: Amen.
0: Amen.
2: Salamat gi sis Glo sa inspiring nga testimony no.
1: Amen.
2: Kag mga kauturan ang Dios mahimo magiya sa aton samtang ginapamalandungan naton ang iya pulong kag ginatugyan sa iya ang aton mga kabalaka. Kung may mga butang nga nagadala sang problema o kung kabudlayan sa aton tagipusoon, hindi naton kinahanglan magsabat dayon o kung magdesisyon samtang mainit pa ang sitwasyon. Pause, pray, and reflect, then respond. Magatag kita sang tion sa pagpamalandong kag pangamuyo antes maghimo sang desisyon. Paniyo to malaka ginagin istoryahan natin sa Sarakya de Brasil Josefa, Sister Jo.
1: Yes, Sister Michelle.
2: Sister Jo. Nga hamal ko, tutuod magidran mo, dapat hindi kita maghimo kag isa ka desisyon kun ara kita sa aton emotion. Like example, ara kita sa kaakig. Isa gagurwa ang mga desisyon na daw hindi man natin nabala ka bulig. Nga ang desisyon na di nga out of kaakig daton nga emotion. Kung kaisa, ina nga kaakig, kun ara kita sa kaakig, kasi apag tapos mapungas ang baras chagan sa agot, ang pag-inusol, wain sa ginambal, kumanta na tumalang. Kabla, orihi doon, kiti na bungat mo doon.
1: Yes.
2: Kasi hindi magita, mag-desisyon nga ara kita sa kalipay. Kasi kung kaisa ko na ara kita sa kalipay, grabe mga promises na doon, di amang sis Glo. Sir, si grabe kita maghatag promises. Pero ang problema naman, kaya mapungas na gani ang kalipay sa aton nga tagipusukon nga sa ginimo at ang desisyon, mambal magita nga, ay ala, ano itong ginambal, kumanta. Kasi hindi na doon mapanindigan ang atong ginambal. Gani dapat kung magimo gali kita ka desisyon Sister Josefa, Sister
1: yes.
2: Glo. Once magimo gali kita ka desisyon kinanlan ang clear mind natin, waay kita sa emotion kang kaakig or kalipay. Oo. Hindi kita magimo kang mga desisyon nga nalipay kita or nakikita kay ang tanan nga atong desisyon hindi wala nagakaigo. Kay base hindi natin ma base ka pagkatapos sa tanang imo desisyon hinulsulanta. Base pagkatapos sa tanang himo ka desisyon nga out of kalipay hindi ta mapanindigan kis amahian lang kita. Gani dati sumay nga, amung kinagang ginahapal, talad ka pulo ka, aton nga, topic ko talad nga, kalikinanglan, at is kita maghimo kang desisyon, sa isa ka sitwasyon, we have to pause, we have to pray, we have to reflect, and then respond. Amo na siya, kaya ang ano kay, a good nga, ang aton nga, kaisipan clear, kag we will make a right decision. Amo na siya. Gani nga, sa aton mga pagtudlo, lima ka pamaagi sa pagbantay sang aton nga tagipusoon. Una, piliun naton ang mga butang nga aton ginapamatian kag ginatan-aw. May mga balita, social media, post, mga istorya kag mga pulong sang iban. May mga butang nga makahatag sang kaalam kag inspirasyon. Pero may mga butang man nga nagadugang sang kahadlok kahisa kaaking ukon no problema. Gani mamangkot kita. Ang akon ginapamatian kag ginatan-aw bala magabulig sa akon nga magtubo sa kaayo o kon magapalayo ini sa akon sa Dios. Hindi naton kinahanglan kalikawan ang tanan nga magudlay nga impormasyon, pero kinahanglan naton gamiton ang kaalam sa pagpili kon ano ang aton ginahatagan sang atensyon. Nagakadlaw gid ako si Sir Jo, Sir Glo. Kay kinanay ko bala nang nagigaginagopdanay kami sang Sunday. Duha many times na ginagambal ka na kanya, Day, nabatian mo ang nakita mo ang mga post niya sa Facebook, bala, kung ano nga post, bala mag-uba din ang kalibutan, kung Diyos ko, kung ano-ano, bala yung mga pabatian, kung isang sagat mo, pati-pati, kara, abi mo bala, sa tanga naghambal ka na nagabasa ka to ka post sa Facebook, bala nga, mag-uba din ang kalibutan, tapos ikaw malang kapahadak sa kagalingan mo, why not? Nga instead, mamati ka to ka mga amura nga post, mga malabasa ka mga post, why not? Ibasa na lang natin ka Biblia. Kaya bala, ang ginatan nyo, mas mabasa kita ka Bible, makahatag sa atong sang kusog, makabasa kita ka mga promisa, kung Diyos ka makahatag sa atong sang kusog, kabisan ano ang matamo, kung ang Diyos ara sa imo, hindi kagid maano.
1: Amen! Ay, yes!
2: Na ko, nanay, nagagay po. Nagay ka na masabasa, or pamati-mati ka mga reels, kung nasa Facebook, hindi rin matupod. Di bala, kayo, waay tinakamaan, kung saan o ang tikon, yes. Kang pag-abot sa paghukom.
1: Amen.
2: Ako ay tinakamaan. Kanya, insa nga mabala tao nga magugubaan ang kalibutan. Diyos ko, Lord, ano? Mura bala, ganit piliin, tagin ang atang ginapamatian. Kung pamatsyagan, tanga makapahadba ka na itong stop. Hindi yun sagad ka kapamati or hindi yun sagad ka basa.
1: Amen.
2: Kuha, ikaw ka rin dyan. Ano ikaduha? Hindi pagtugutan ang kaugot nga ano, nag-home sa imo, na bala? Magkaisa may mga tao.

0: kung nasakitan kita, hataga naton ang aton kaugalingon sa tion nga magpahuway, magpamalandong kag magpangamuyo. Ang pagpasaylo wala nagakahulugan nga ginakonsinti naton ang sayop o kung ginahanglan naton magpabilin sa hindi maayo nga sitwasyon. Mahimo kita magpasaylo samtang nagapahamtang sa husto nga limitasyon kag nagapakita sang bulig kung kinahanglan. Ang handom naton amo nga hindi ang kaugot ang magdumala sa aton tagipusoon. Ang pagbasa sa Biblia, pagpamalandong sa pulong sang Dios kag pangamuyo, magkabulig sa aton nga magbaton sang kaalam kag giya. Kung may problema kita, hindi lamang kita magsalig sa aton una nga reaksyon. Mamangkot kita. Ginoo, ano ang ginatudlo sang imong pulong parte sini? Paano ko ini maatubang nga may gugma kamatuoran kag kaalam? Hindi tanan nga sabat, makita naton dayon, pero mahimo kita magpadayon sa pagpangita sang giya sang Dios.
1: Amen.
0: Ikaapat, bantayi ang imo motibo. Mga kauturan, kung kaisa ang aton binuhatan daw maayo sa gwa, pero importante man nga usisaon naton kung ano ang rason sa likod sini. Nagabulig bala ako tungod kay gusto ko magpakita sang gugma o kun gusto ko nga dayawon ako sang iban. Nagaserbisyo bala ako sa Dios nga may pagpaubos o kun nagahulat ako sang pagkilala. Indi ini mga pamangkot para hukman naton ang aton kaugalingon. Mga pamangkot ini para magtubo kita. Kung may motibo kita nga kinahanglan tadlungon, mahimo naton hindi itugyan sa Dios kag pangayuan sing bulig. Ang pagbantay sa tagipusoon, hindi lamang paglikaw sa mga butang nga makahalit sa aton. Nagkakahulugan man ini nga ginahatagan naton ang Dios sang lugar sa aton kabuhi, agutulungan kita kag baguhon ang mga butang nga kinahanglan baguhon. Kung makita naton nga dali lang kita maakig, pangayuon naton ang pagpailog. Kung dali lang kita mahisa, pangayuon naton ang tagipusoon nga kontinto kag mapinasalamaton.
1: Amen.
0: Kung may pagdungot kita, mangayo kita sang bulig nga makatuon kita sa pagpasaylo. Hindi kita kinahanglan magpakuno-kuno nga perfecto kita.
1: Yes.
0: Kinahanglan lamang manginmukas kita sa pagiya kay pagbag-o kag ginapangayo naton sa Dios. Matuod ni Sister Josepha sa
1: no? Yes, matuod gid.
0: Ang kanami na pala nga hindi ata kita na magpakuno-kuno ah. Yeah. Bala, ay importante na nga bukas ang aton nga hunauna kag tagipusoon sa pagiya sa aton sang Dios.
1: Amen.
0: Kay ano ta bala kapakita naton nga mayad ang aton nga ginahimo sa gwa. Pero dahil pinsan may intensyon, kita galing nga. Himuon ko dyan, kaya para dayawon na ako. Wala mo na, imuon ko dyan ang mga bagay nga dyan, para nga kilalahan na nga mayatin ako. Pero what's the use nga kilalahan ikaw sa ibang nga tao? Kaya ang Diyos man ang nakakilala ka natin.
1: Amen.
0: Ang tibisan sa ako na nablabisan, hindi lang ako yung pagkilalahan kang tao or dayawon kang tao. Importante ya, sa tubangan sa Diyos, makaatubang ako sa iya nga may klaro ako nga intensyon. Amo na siya. Ganyan ang aton yung refleksyon. Mga kauturan, magkata kita sang isa katition para sa personal nga pagpamalandong. Ano bala ang permi na gapuno sang akong nauna kag tagipusoon? May kaugot, kahisa, o kung kasakit bala ang permi ko ginabalik-balikan kag ginahanglan ko na dalon sa pagpangamuyo? Ang mga butang bala nga akong ginapamatian kag ginatan-aw, nagabulig sa akong nga magtubo sa pagtuo kag kaayo? Kag ini ang pinaka-importante nga pamangkot. Kung usisaon ko ang akon tagipusoon subong, ano ang gusto sang Diyos nga baguhon ko? Hindi kita magtanaw sa tagipusoon sa iban. Sugda naton sa aton kaugalingon.
1: Amen.
0: Kay kung ginatugutan naton ang Diyos nga magiya sa aton tagipusoon, mahimo man nga magbag-o ang aton mga pulong desisyon kag pagtratar sa iban.
1: Amen.
0: Pamangkuton, amo na siya kung tungkol kay Kristo, no? Sa akon bala, sa tutuod gid. Halin sang nakabati ako kang pulong kang Dios nga ang pagbantay bala sa kundi aral sa teaching natin si Sir Jo mo.
1: Yes,
0: Sir
1: Jo. Aral,
0: bantayan ta ang atong nga kaugalingan. Amo na siya sa first step kang humility. Nga bantayan ta ang atong nga kaugalingan, bantayan ta the way we think, bantayan ta the way kita magbatsyag. Halin sa to, ginabantayan ko kinang kaugalingan, paano ko magpaminsar? Galing ako may mga situation, galing nga may pag-istorya, hanay, mura bla, ginabantayan ko,

0: Grabe, amat-amat, ginaano ko, ginagtagipusuon ko, wow, Lord, gusto ko, ginagawaan mo, tsaka na ka ng kahisa, kwaan mo, tsaka na ka ng bugal, kwaan mo, tsaka na ka ng kaaking. Kaya hindi ko gusto, ginoo nga, masimpunan, ng iban nga espiritu, just tagipusuon ko, gusto ko lang, ikaw lang, akin, hari.
1: Amen.
0: O gusto ko lang, amura bala, amura tanda nga, bisan ang pagtarataro mo sa iban, kung ang sa tagipusuon mo, ang blangi mo nga mga intensyon ng imo, tagipusuon bala, ang mayan ang tagipusuon mo, ang pag, the way ikaw magtatar sa iban, mayan man.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ano gani ang sasalagi tagipusuon mo, ay tutuod, get your mind lang, kasingke ka na yun, diba? Kung may kaugot, amo na bala, di amo gani nga, amo ginaginahamba ka, atong gatupig ko sa inyo, abi, ano ang inyo nga, in 1 minute lang, ano bala, ano ang inyo nga, ano bala, ang inyo nga, naintindihan sa atong topic, kaya apara ka na kung bala, tama, ganyan ka klaro, kung ganami-nami, ganyan kang Diyos, kay, sa damo na nga pulong na batian mo, rablang pulong na batian mo, iswa ay lang na nagalabay sa kaisipan kung naginabaton sa tagipusuon, kaya ganyan nga pulong, hambal lang ha, the word of God is active and alive,
1: amen.
0: Kapos ka magsunod na sa tagipusuon kang tao, amo na siya nagabulig sa aton, basta may desire na kita nga paon ni nga kaakig, amo na ganyan nga, may mga tao, kisa ginapadarakan na ton, yung magpatigil
1: ng
0: God sa tagipusuon, pero once na nga, ara ng pulong kang Diyos, makarisip sis, kaba, hindi kita ko magagot, na marabla, kag sa grasya ka ginoo, damo-damo, gidya nga mga pagtudlo, kay gamay lang yung oras na, damo-damo, gidya nga pagtudlo, ang Diyos nga, tutungod gid nga, pwede galing nga makuha ang kaakig, pwede galing makuha ang kahisa, pwede galing makuha ang bugal, kinanglan lang galing, desisyonan.
2: Amen.
0: Desisyonan ta, paagi sa pulong kang Diyos nga.
1: Amen.
0: This is third law, ikaw na yun, ano ang imo ma-share, 1 minute lang, ang naintindihan mo sa itong topic talad.
2: Ang naintindihan ko nga magsalig lang sa Ginoo saan na mga pulong kag kinanglan na mabantayan gid ang tagipusoon kay iti syempre kun ara ang Dios permis sa imo nga tagipusoon hindi ikaw makakomiter sa sala in Jesus name.
0: Amen. Sister Sepa.
1: Mo lang ni Mamba ko si Michelle no na sa ako na experience sa pagpanglakatong basta may something na ano sa tagipusoon ko ang bako na may kaakig bala dumadihon na ang bako makasabat ako, failure naman ko, Lord. Kaya react ko mo, ba, failure, Lord, balik, Lord, balik naman. Sinko na, tiyan mo na ginatinguhaan ko, Sister Michelle, Sister Glo, na sinko na ma-let go ko na tanan, pagi sa pagpanglakatong ko, di sa pagpadayon ko, ni sa sining komidahan sa Diyos Kugma. In Jesus'
0: amen.
1: Name, amen.
0: God is good, God. No, basta inabato lang ang pulong kang Diyos. Ang tanan nga yara sa tagipusuon, makuha.
1: Amen.
0: At, ano upon sa pagbandong desisyonan, tagin ka, Lord, kapasugot kay kuyang akwaon mo, ang tanan nga ari sa sulod sa tagipusuon, kakay gusto ko magkabuhi upon sa imo.
1: Amen.
0: Kaya ginagda ko ginagtanan sa pagpangamuyo. Amay namon nga Diyos, salamat gin sa imo pulong nga nagatudlo sa amon kung paano magkabuhi kami kaalam. Ginoo, buligi kami nga bantayan ang amon mga tagipusuon.
1: Amen.
0: Tuloy kami nga mangin maalam sa mga butang nga amon ginapamatian, ginatanaw, ginatipigan sa amon huna-huna. Hatagi kami sa kaisog nga magpatawad sa kaalam nga maghimo sa husto nga desisyon kag sang pagpaubos nga magbaton kung may mga butang kami nga kinahanglan baguhon. Ginoo o sisaa ang amon mga motibo kag tuduy kami nga mangin matutom sa imo. Hindi kami magtinguha nga baguhon ang iban samtang ginabaliwala namon ang mga butang nga kinahanglan namon baguhon sa amon kaugalingon. Puna ang amon tagipusuon sang imo pulong gugma ka maturan kag kalinong. Kabay nga makita sa amon mga pulong kag binuhatan ang kaayo nga nagaling sa imo. Ini ang amon ginapangayo sa pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen.
1: Amen.
0: Hindi pagtugutan ang kaugot nga magdumala sa imo. Puna ang imo tagipusuon sang pulong sang Dios kag tuguti siya nga magiya sa imo mga desisyon. Kay ang tagipusuon may dako nga impluwensya sa aton pagkabuhi. Lord, guard my heart, guide my thoughts, and help me live according to your word. Kung may mga butang nga nagadala sa kabudlayan sa atong tagipusuon, hindi natong kinahanglan pas anon iniyat na kita lamang. Magpalapit kita sa Dios sa pangamuyo ka mangayo sa giyagiya. Kag samtang ginabantayan naton ang atong tagipusuon kabay nga magtubo kita sa gugma, kabatuoran, pagpaubos, kag pagtuo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Kag wala naging kita sa oras, bantayan man naton ang masunod nga programa, ang lamparang mabatian sa Last Chest tumtum alas 11. Kag mabatian kita sa kahanginan diri lamang sa DYMI 94.7 ADG-FM Kalinog. Your healing and
1: miracle radio.
0: Madamong inyong salamat sa atong mga nagpamati sa radio kasi sa atong nga Facebook Live. Pagkita na kita liwat sa atong sunod nga episode. Ang Dios gugma.
1: Nagapuyo ka, nagapuyo.

0: sa aton. Soli Deo Gloria, or glory and honor belongs to Him alone, to give to God be the highest glory.
1: Okay. Amen.
0: Amen.
1: God bless us.
2: Sa pag-antos, iligtaan sa masakit, bangon ka dira. Bangon. Bangon. Nagbato ng

0: gift
1: us. Ginahigugma ninyo o man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkong ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkong ang ginapahulang ninyo ang manlang ang makabayad sa inyo, ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagimu ang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nagpaabot na bayaran. Kag magbaton kamo sing dako nga kag magabaton kamo sing dako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing magagagahong nga Dios. Kag maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot. Magmaluluyon kamo subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpangukong kag ang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa ibang. Kag ang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang. Pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo nasukod sing maayo, nagasok, nauyok, kang nag-awas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sang Diyos para sa inyo.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may isa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

0: Abay ning ginsuguran sa mainit nga pabinaizay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod, agad aton kaunon. Sa Isus nagsiling sa ila, nagsiling ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang iyadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sinpo nga magkainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag manahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sinpo nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sinpo nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay, nga nagalin sa langit, hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Alika kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Thank you, Jesus. Papakuro natin ang kasugtanan. Nagibaton ta sa Dios na ka Jesus. Napatay kita hapon ka Jesus. Upod ka pa sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: He died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa cross. Kag napatay ako.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon.
1: Upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa pagkabanhaw. Paginakilala ko gid.
1: Paginakilala
0: ko gid. Paginaygugma gid ako sang Dios.
1: Paginaygugma gid ako sang Dios.
0: Paginhatag niya gid sa akon.
1: Paginhatag gid sa akon.
0: Sa Jesus. Ang akon manunubos. Siya ang akon Ginoo. Nga nagaygugma sa akon.
1: Nagaygugma
0: sa pagwala sa may makasiparar sa akon. Sa gugma sang amay. Bisan pagka

0: oras nga mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakabuhi. Gina-claim naman na amay kaya nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag naman inang sakripisyo po ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon naman nga kaugalingon kag makahatag sa imo sa sakripisyo po ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahit sa pagpangabuhi. Mataas nga sahit nga mga butang ginaklaim naman nga matabu ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Salamat. Kang pagidahid sa Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo.
1: Amen.
0: Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Diyos. Yes! Tungod sa kasugtanan ngayon eh. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat, salamat, salamat, salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Liwat, i-offer natin natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ngang ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudon nato ng kabaturan. Kanagapangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa, kag sa ilang mga kabataan. Mahal Ginoo ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuan. Kagprobidihan namon, we will provide all their needs and we will protect them, we will guard them, Lord.

0: Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kagang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matapo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalagag ministry. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: Gani gina sa gidan ko kamo, nga sarang lang kamo makasalod sa gidarian sang langit, kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Diyos sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parisayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang taho, amsan sinpo nga magpatay pagadtalon sa ukmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagadtalon sa ukmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa iyahoy, way pulos ka, way kapulos pagadtalon sa pinakataas nga ukmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod, hoy buang, may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Diyos, kag mag, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligutgut sa imo, bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imudulot sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kun didto na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan. Nagasaling ako sa imo, magapabilin ka dito tubtob mabayaran mo ang tanad mo ng bulta. All together, please. I was crucified. And died with Jesus. On his cross. And it is no longer I who live. But Christ lives in me. The life I live now. I live by faith. The Son of God.
1: Who loved.
0: And died for me.
1: I can face all conditions.
0: By
1: the power of Christ.
0: Working in me. And because Jesus lives.
1: I will live.
0: I will not die. And no one can snatch me.
1: And separate me from
0: the love of the Father.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: He
0: is my Lord and Savior.
1: He
0: loves me so much.
1: And I
0: love him so. This is my statement of faith. Amen.

feels mabatyagan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magabaylo sa ipo ng mga laim na tao. He is now working in you. The Lord anoints you

Now in His presence, in His presence, be set free. Amen. Receive your miracle. Amen. Amen. Receive your transformation. It is present. Chimpo na it is born. Gang kunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. Mother, brothers, and sisters. Sa iyong presensya, tulukan niyo subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan niyo ang gusto niyo matabo.

mo sa inyo kagalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan niyo subong sa iyang presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtanaw sa mga kaaway. Nga nag-uulipon sa Israelitas, gintulok niya ang mga kaaway sa presence sa nagdabdab ng pillar. Sa presence ng Ginoo, tulukan niyo mga cancer. Ang tanang nagapahadlok sa inyo, tulukan niyo inasumong sa presensya sa Ginoo. Kansila tanan, magkakaladula sa imo. Ginapasalig inasang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tulukan sumong abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah. Sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes,

na ang tuuwi. Isiling sa imo tagipusoon, pareho sang ginsiling sa mabay nga ginadugo, sang dose katuig. Ginsiling niya sa itagipusoon, kung matandog ko lang ang sidsid sa iya bayo. Now you are in His presence. Tuuwi subong.

Duhi ikaw! Duhi ikaw! Kagyari kagari! Kaginahimo mo subong ang kayuhan para sa amon. Batunan niya subong ang kaluhayan sa tanang kahadlok. Yes. Yes.

heart hurts. You are the one I praise. Dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya, subong tuburan. Nga subong ako na batyagan. Nga nagakuha sa tanan. Nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya. Isa ka banyos. Nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hand sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginigtan na mo ng tinakabang masakit. Pagkag magaling sa ngalan ni Jesus. Ginigtan man mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pagkag sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you, and I claim the release of your presence.

Lay ang kunanana. Ang kunon tananas mo. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

0: hindi nato naintindihan, amo ina, ang resulta ya, kun wala sim pagbag-o sa aton nga kaugalingon. Gani hatag ko ba Sister Ruby sa imo, kay ni guide samtang nag-istorya kami kaina, kag nanugod man sa sininga topiko, insakto, gisanto gid sa ila subo nga nga ginaplano man, kag ginaubra yes, na gid siya ila lang plano, kun di ginaubra, ano kung paano pagit maayo ang pag-implementar sini. Yes. Sige, pamatian natin, Sister Ruby.
1: Mayong hapon, no, kag sabong lang takabalik sis kay unexpected yung mga ulubrahon. So, samtang naghahambal ka sis, kay inalain na nga itong istoryahan, pero sabong, samtang naghahambal ka, ginpa-experience, gidyas ang Ginoo sa amon kahapon, kay paghambal mo sa tubig, sa hangin, sa, amon na wala, na ano ko, na-experience ko kahapon, bala, naguba amon motor sa tubig. So, wala gig kami yung tubig, bala. So, dira bala nga, ma-realisahan mo nga, dagaan mo gidya value ang tubig nga ginausar mo kaysa kung bastante sa tubig grabe nga patuyang lang ala dupat ano pero sang gaagwada ka na sang tubig nagahakot ka na sang tubig ginhawa mo man katipid siling ko Lord do ginagaan mo gid kami bala sang lesson pati bata ako siling ko kinanglan maging matipid ka sang tubig dapat i-ano mo ang aton nga ano na bala, pagpanglaba naton, tipira naton, kay i-flash na naton. Kung pag-aara, gidya balang lesson sa mismo sa amon kaugali, sa experience kid namon. Kag sa ara, pag sa school bala, sang last week, nakaistoryahan na kami paano mag-segregate sa mga basura. Kay kumbaga, importante, gidya bala, nga ang cleanliness, ang environment, ara, gidya mo kay nagahata, gini siya sang aton, sang stress-free naton. Like, sang mga tanom, kung nami tanom sa palibot mo do ka nami lang makahalanghap ka sang ano sang fresh air kay diri sa amon sa school daan may mga tanom gid besides sang amon nga office sa mga rooms may ara gidya kag mga bulak do ara bala so sang last sa ako sa John Property sang last week nagstorya na kami sang akon nga sa among janitor nga siling ko mas nami gidya guro kung nakasegregate aton basura dito naton ibutang mga segregation sa mga bottles plastic mga karton ipang segregate naton kay ina iba aginahaboy nagakadunot so mapuslan pa ina sang tagsa-tagsa ang karton mapuslan pa ang mga bottles so kay ina bala na gano kami nga ang bottles bala nga pwede namon tamnan sang mga ihang namon, pwede namon tamnan sang vegetables, pwede namon tamnan sa ano. Kung baga nakita, umula kung ano nga kalipay ang makita, mga kanawi namin isang environment mo, amo man ang kalipay sang Ginoo kay ginagaan naton sang ano bala, ginagaan naton sang importansya ang iyaging create. Amen. Kay may kabuhi, mana mo mga tanom ang mga, pariyo na natumba to ang isa bala nga kalatsutsi, tika nami bala. So, do pareho man sa aton nagapangluya siya, nagapangluya kita. Kung wala sang may nagapalangga sa aton, nagapangluya kita kung wala sang may naga-feed sa aton. Something nga gina as a partner or as a sister and brothers, gakaluya man pero kain isang kahapon talagang patindog namon, ginbutangan namon sang ginkutkuta namon tapos ginbutangan sang ano ni sang abono nga ano ni garden soil. Abi mo kanami bala kay duga pa na ring si makita mo gid bala nga naga-bloom siya. Kay ti maano mo sa mo na natubigan na sa kumbaga ga-bloom siya bala amo na bala ti amo man kita nga tawo kung puno kita sang pagpalangga puno kita sang pagatipan naga-blooming kita kay pareho kay Mami Juliet kaina as a 75 years old nakita ko ang pag-bloom niya it's because madamo sa nagapalangga sa iya so amo man sa aton nga tano sa aton nga environment kinanglan naton kita mismo makita naton kung tinglo ang aton nga mga kapaligiran ang aton palibot, nga palibot environment naton do nami man aton yung home no pero dira naton maumpisahan mismo sa aton panimalay ang segregation magluto ko ang ano sang mga itlog sang ano na sang itlog ang iyang ano ang shell niya ginasegregate ko na mga bumbay na ang mga ginasegregate ko na kagirabutang sa path sa mga paths ang tanom ko kay naga nami ila pagtubo so hindi kinanglan nga iimpon mo to sa basurahan yung mga plastic kay amo na naga amo na siya naga ano sa sang baho naga cause sa sang baho kag naga cause ang bacteria so kung baga kita mismo sa kaugalingon naton kinanglan matrain man naton ang self namon naton how to clean sang aton panimalay sang aton environment kag ina pwede gi naton na ma-share sa aton nga mga kauturan pareho sa among ginaubra so buong gina-share namon kay ginaumpisahan na ina namon. Thank you, Lord.

0: Amen.
1: Kaya salamat kitsin niyo sa pagpamati. Kapag lantaw, kamakit anay, kitaliwat na masunod naman ang Emmanuel dari sa DYTA, 10:53, no? 10:53 a.m. Pag saan Diyos Kugman Network, pinigig ka mong kalantaw. Kaya ginabalik kinaton ang tanang dungog, ang tanang niya himaya, ginabalik kit sa buhi nga Diyos kag nagasiling. Ang Diyos Gugma
0: nagapuyo kag nagapanghikot sa aton.
1: Nagapuyo kag nagapanghikot sa aton.
0: Ang Diyos Gugma.
1: God bless us all.
0: God bless.

and we live. Ngang Isus na patay na para sa imo. Nabanhaw siya para sa imo. Nagkayab siya para sa imo. Agad ba angkod mo ang espiritu ng balaan? Tuoy na sa mo.

0: Jesus. In the name of this ministry, I bind and I curse everybody here. Ang tanan nga nagupang sa amon na una kagagipusoon, ginaigtan ko kamo sa ngalan na Jesus kag sa ngalan sa ministry ang ngayon. Ginamandaran ko ikaw, po! Po! Amen! Ginamandaran ko kamo. In million times to go out.
1: Amen.
0: And never come back.
1: Amen.
0: Kaginaklaim ko sa buong, nga mga ginuong nagtawag sa ato, oh, magahatag sang kapawa. Kag makita ni mo, inang yagin saad nga gawin. Inang iyang saad nga persona. Kag makahiusa ikaw sa buong, sa iya. Oh, ikaw, kagipangin matiyan, Jesus. Agad maangkon mong gawin. Tuuhi, ina, ngayara na ina sa imo.

0: kun ang gugma sang Dios yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kanya.
1: Amen.

batayan gid natin ang mensahe. Kung sa diin man nagaistar inang gugma sang Dios, siguro gid siya gang Dios yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Dios kung nagahigugma ikaw. Amen. Ang nagahigugma sa Ginoo mo na nagapamati kung nagatuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton, inang dakilang pag-ibig, yari sa aton.

0: once and for all, matunod natin ang kamatuoran yung Diyos nagapuyo sa atin. Amen?
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who feel, He fills our heart with His love. Amen?
1: Amen.
0: Kunyara siya, ang gugmas ang Diyos yari sa atin. Balanggid natin. Balanggid natin nga yara siya. Liwat kang taon natin sa mga kaisa.

my brothers and sisters, ibu'y anato ng tanan ng mga bugat kaya rin sa ato. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag naton ang tanan na ginakim-kim naton, hindi tamabuyan, na may pagsalig, gang Ginoo, labaw pa sa sinang ginakaptan das mo. May ikazarang siya sa paghatag sang aton nga ginapagita. Isurrender nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita gang iyang magigugma sa aton. Tama gid ka nako. Kag magahatag sa aton sa tanan tanga kinanglan. Ihatag. Ibuy agod ba angkod naton ang bato na kusog kagkabuhi ngalin sa iya.

Siya Ginoo, ginahanglan ko sa imo. Ginahanglan ko sa imo. Si Joshua. Si Joshua Edwin, ginahanglan ko sa imo. Ginahanglan ko sa imo si Dave, you know? Ang bukos ng mga panimalay, ginahanglan ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, ng panimalay ngayari dali. Kag tanan ngayara sa ministry, ginahanglan naman sila sa imo, Ginoo. Buhit na halad. Pamatiin, Ginoo, ng pangamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao, kay yara na sa kamot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigugma ni Jesus.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit, thou art well.

0: The Lord is not seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Yes. Thank you, Jesus. I claim your Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginarisugtan naton ini kag imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sa ning amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Hallelujah. Amen.

Isang nagapadayon sila sa paglakat, may isang tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlo na adlaw.

Magandang gabi mga ka-jam. Yes, magandang gabi sa inyong lahat mga ka-jam. Sa bawat nakikinig sa ating palatuntunan ngayong gabi, nasabay man, nagmamaneho sa biyahe, nagre-report sa panggabing duty, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Sama pagpalang gabi, mga ka-jammers, and welcome sa inyong paboritong evening radio show. Ito ang Jam with DJ Joshua. Ako inyong kaibigan sa radio, DJ Joshua. Kakasama ninyo mula ngayong oras hanggang alas 10 ng gabi. Yes, para sa inspirasyon, kwentuhan at pagninilay-nilay sa ating pananampalataya. Mga ka-jammers, naririnig tayo sa 98.9 ADGFM Estancia. At ganoon din sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog. May napapanood na papakinggan rin or naririnig sa ating online application sa inyong mga Android phones sa Ang Diyos o Gugma Online Radio. At tayo napapanood live. Sa ating Facebook page, ADGFM. Yes, welcome mga jammers. Please do share live mga jam. Maraming salamat. At ayan, batiin muna natin ang lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Yes, ngayong Tuesday, October 13, 2026. Happy birthday! At syempre, happy birthday din sa ating finance head sa Dios Amores Broadcasting. Kay Tita Juliet Alfeche! Happy birthday, Tita Juliet! At happy birthday din pala kay Doc Luxine. At sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon, happy birthday! At syempre, ang kantang ito ay para sa'yo. 2,

Jam, kapag sinabing hero o bayani, madalas ang naisip natin ay yung may mga kapa, nakikipaglaban sa pelikula, o nasa mga libro ng kasaysayan. Pero sa totoong buhay, ang mga tunay na bayani ay walang kapa. Sila yung mga simpleng taong nakapaligid sa atin araw-araw. Ang nanay na namaagap na nagluluto ng almusal. Ang driver na naghatid sa atin ng ligtas. Ang kasama sa trabaho na laging nagpapatatag ng loob mo. O ang kaibigang laging nakikinig kapag mabigat ang puso mo. Kaya ngayong gabi, magpasalamat. Magpapasalamat tayo sa kanila. Kaya ang ating question of the hour, mga ka-jam. Sino ang isang tao sa buhay mo araw-araw na itinuturing mong hero o bayani? At ano ang simpleng bagay na ginawa niya para sa'yo? Yes, mga jammers, ayan. Sino ang isang tao sa buhay mo araw-araw na itinuturing mong hero o bayani? At ano ang simpleng bagay na ginagawa niya para sa'yo? Comment lang inyo mga sagot sa ating Facebook Live o mag-text gamit ang ating official hashtag, #ADGFMEverydayHero. So yan mga jammers. Kung gusto mo mag-share sa ating, yes, kung nakikinig ngayon, kaman ngayon sa radio, mag-share, no? Sa about sa ating question for of the hour. Pwede kayo mag-text ating text line number 09-669-445-040. 09-669-445-040. Ayan na, jammers, comment down below na ng inyong mga song request at ng inyong mga pa-shoutout. Dahil mamaya, babasahin natin yan. And don't forget to share our live, mga jam. Maraming salamat. Alright, mga jammers, simulan na natin!

Yeah, man. Magpaabot tayo ng pagbati sa ating mga everyday heroes ngayong gabi. Yan, sa mga magulang na patuloy na nag-sakripisyo para sa pamilya. Sa mga jeepney, tricycle, at bus drivers na naghatid sa atin ng ligtas araw-araw. At sa ating mga healthcare workers, security guards, at night shift workers na patuloy na naglilingkod. Yes, mga jammers, maaari kayo magpadala ng message ninyo. Your request at sagot sa ating tanong for tonight. Yes, comment lang sa ating Facebook Live. And don't forget to use our hashtag ADGFM Everyday Heroes. At ayan, shoutout muna tayo sa mga sumasama sa atin dito sa ating Facebook Live.

yan, isa mga pagpalang gabi kay Sister Des. Good evening. Kay Sister Yobini, good evening din. And sabi niya, happy birthday. Yes, happy birthday sa lahat na nagsa-celebrate ng kanila kaarawan. Sabi naman dito ni Sister Eunice, good evening DJ Josh. Happy Tuesday. God bless you. Happy Tuesday sa'yo, Sister Eunice. At ganun din, happy Tuesday and good evening kay Sister Ging Lucefa, kay Sister Joy. God bless you din kay Sister Lucy. Sa mapagpalang gabi kay Sister Susana. And pagdait man kay Sister Myrna. Myrna, ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga sumasama sa atin ngayon sa aming Facebook Live. Dito lang yan sa ADGFM Facebook page. Ayun. Alright mga jammers, time check muna tayo. Oras natin ngayon ay 9:13 in the evening, Philippines Standard Time. Ito naman mga jam, pakinggan natin ang ating song request for tonight. Na request ni kagabi no ni Sister Grace. Ito na pakinggan natin, You Raised Me Up mga jammers. Dito lang kayo tumutok sa ADGFM, Your Healing and Miracle Radio. Ito muna pakinggan natin, You Raised Me Up na cover ni Andre Valdez.

na kayo nakatutok pa rin dito lang sa Jesus and Music Jamma with DJ Joshua sa ADG FM, your healing and miracle radio. Ayan, isang mapagpalang gabi muna kay Sister Eunice. At sabi dito ni Sister Leomi, "Go DJ, I'm back." Ayun, welcome back Sister Leomi. Ayan. Hindi naman nakasama ka ulit dito sa ating programa sa Jesus and Music Jamma with DJ Joshua. At ito naman, no, sagot. Yes, ang sagot ni Sister Myrna sa question of the hour natin na sino ang isang tao sa buhay mo araw-araw na itinuturing mong hero o bayani? At ano ang simpleng bagay na ginagawa niya para sa'yo? Sabi ni Sister Myrna, para sa akin, ang taong hero ay ang aking kapatid. Dahil siya ang nagiging ama ng anak ko at sa aming pamilya. Ayun, maraming salamat for sharing. Sister Myrna, God bless you. At yun, thank you so much, Sister Myrna. At isang mapagpalang gabi din kay Sister Nelsa, kay Sister Connie, at yun, kay Sister Grace. Alright, mga jammers, ito naman. Pakinggan natin our next song request. Request niya. Ni Sister Glow. Proline ba? Tama, Proline. Proline by Victor Wood. Ito muna mga ka-jammers. Pakinggan natin. Proline by Victor Wood. Na request ni Sister Glow.

Yes, mga ka-jammers, yun na pakinggan, Froline by Victor Wood. Ako, nagkamali ako. Sorry po. Froline pala. Froline by Victor Wood na na-request ni Sister Glow. Ayun, maraming salamat, Sister Glow, sa pag-request. Ayan. Alright, at ayan, isang mapagpalang gabi muna kay... ayan, kay Brother Gilbert, sabi niya dito, good evening. Sa tanan, mga sis and brad, kabay pangara ka mo sa maayong aking tangan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. At sabi naman pala ni dito niya, ay isang mapagpalang gabi kay Sister Nelsa. At sabi naman ni Maria Lordesa, good evening DJ Josh, I want to request Tell Me. Tell me, where did I go wrong? Ah, mali ba yun? Ano? Ay, mali pala. Alright. Ito muna mga ka-jammers, pakinggan naman natin our next song request. Na-request ni Sister Myrna, The Prayer by Celine Dion and Andrea Bocelli. Ito muna, pakinggan natin mga ka-jammers, The Prayer.

Yes, meron. Jammer, sino na pa rin again? The Prayer by Celine Dion and Andrea Bocelli. Na nirequest niya, Sister Myrna. Yes, mga jammers, announcement muna tayo. Ang Diyos Gugma Community Incorporated Diocese of Butuan Healing Crusade with Father Edwin A. Daulo and Holy Mass with Reverend Father Reynold Caigoy O'Carm and Reverend Father Gianni Villanueva. So October 25th, 2026, Sunday yan, 8 a.m. to 12 noon. At gaganapin yan sa St. Isidore, the Farmer Parish, RT Romualdez, 8611 Agusan del Norte. Ayan mga jammers, may mga kamag-anak dyan sa Agusan del Norte o sa Butuan. Butuan. Diocese sa Butuan, ang Diyos Gugma Community Healing Crusade with our head servant, Brother Edwin Daulo. Yes, yeah, so October 25th na yan, 2026, Sunday, 8 a.m. to 12 noon. Ayan, maraming mga salamat mga jammers. At ito muna, isang mapagpalang gabi muna kay Brother Agapito. Yes, kasayan natin dito, sabi ni Brother Agapito. Good evening kag pagidait, Brother Joshua. Ang tagal, hindi kita na i-follow kasi ang hina ng signal at higit sa lahat, early pa ako nakatulog. Timing lang po, online po kayo. Salamat. Kay Jesus, sa inyong mahiwaga programa, pwede mo po mag-request ang song Ikaw by John Ray Christian Song. God bless po, Brother Josh. Ingat po lagi. Ayan. Maraming salamat, Brother Agapito. Ayan, thank God na nakasama ka ulit sa ating programa dito lang sa Jam o Jesus and Music o Jam with DJ Joshua. Yes, welcome back din sa iyo, Brother Agapito. Play natin yan mamaya. At ito naman sabi ni Sister Dina or Dina. DJ, pwede ka request May Bukas Pa. Ayun. Okay mga jammers, ito muna pakinggan natin our next song request. Refrain na request ni Brother Joven. Yes, Refrain by Mr. Jose Marichan. Ito muna, pakinggan natin.

0: Yes, mga jammers, yun yung pakinggan. Refrain by Mr. Jose Marichan na nirequest ni Brother Joven. Alright, mga jammers, mag-fade talk muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating mga song request. Ano, mga jammers? Tara!
1: Kapag ang mundo ay puno ng ingay, pakinggan ang tinig ng Diyos. Ito ang Fade Talk.
2: Kasama si DJ Joshua.
3: Fade Talk.
4: Fade Talk.

Welcome back mga jam at welcome sa ating Faith Talk. Ngayong gabi, ating pagnilayan. Sino ang hero mo araw-araw? Mga jam, bakit nga ba mahalaga na matuto tayong kumilala at magpasalamat sa mga taong tumutulong sa atin? Kajam, dahil ang puso marunong magpasalamat sa kapwa ay pusong nakakakita sa kabutihan ng Diyos. Ang bawat taong nagpapakita ng malasakit, pagmamahal, at kapakumbabaan. Pagpapakumbaba sa iyo ay refleksyon ng pagmamahal ni Kristo. Kadyam, na itanong mo na ba sa sarili mo? Kailan ko hiling sinabihan ng salamat at nandyan ka? Ang taong nag-aalaga sa akin. Mga jammers, mga mahalagang paalala. Number one, mga jam, appreciate the unsung heroes. Minsan, ang mga pinakamahalagang tao sa buhay natin ay yung mga tahimik lang na naglilingkod nang walang hinihinging kapalit. Number two, mga jammers, be a hero to someone else. Hindi mo kailangan maging perpekto

ang simpleng pakikinig, pagtulong, at pagdarasal para sa iba ay sapat na para maging instrumento ka ng Diyos. And number 3, mga ka-jammers, point glory back to God. Sa bawat mabuting taong ibinigay sa atin, laging ibalik ang papuri sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Mga ka-jammers, sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10, kaya't huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. Kaya nga, sa tuwing magkakaroon tayo ng pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Number 3, key reminders for tonight, mga ka-jam. Number 1, kindness is never wasted. Hindi kailanman nasasayang ang kabutihan. Number 2, mga ka-jammers, small acts of love create big impacts. Ang maliliit na gawa ng pagmamahal ay may malaking bungang pampatibay. And number 3, mga ka-jam, God uses ordinary people to do extraordinary love. Gumagamit ang Diyos ng mga karaniwang tao para magpadala ng kaniyang pagmamahala. Kajam, sino ang taong ibinigay ni Lord sa iyo na kailangan ng malaking mensahe ng pasasalamat ngayong gabi? Ang iyong magulang o kapareho sa buhay? Ang anak mo na patuloy na nagpuporsige? O ang isang kaibigang hindi ka iniwana sa oras ng gipit? Yes, mga ka-jammers, pwede mo silang itag sa ating comment section. Isama ang ating official hashtag, #ADGFM, Everyday Heroes. Salamat sa mga taong nagiging kamay at paa ng Diyos sa ating buhay. Naway maging dahilan din tayo para makakita ang iba ng pag-asa at pagmamahal. Okay, mga ka-jammers, patuloy tayo sa ating next song. Ito muna pakinggan natin, Heroes by the Isaac.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Aming Panginoon at Diyos, maraming salamat sa regalong buhay at sa mga taong ipinadala mo sa aming paligid araw-araw. Panginoon, salamat sa aming mga pamilya, mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, at maging sa mga taong hindi namin kakilala na nagiging instrumento ng inyong tulong at gabay. Panginoon, ingatan mo po ang aming mga everyday heroes. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, kapayapaan sa isip, at basbasan mo ang kanilang mga kamay na patuloy na naglilingkod at nagmamahal. Panginoon, pagpalain niyo rin po ang lahat na nakikinig at nanonood ngayon. Panginoon, grant their heart's desire, Panginoon. At Panginoon, pagpalain niyo rin po ang Diyos sa Morales Broadcasting, ang buong ang Diyos Gugma Community at ang aming bansang Pilipinas. Turuan mo rin po kaming maging liwanag at maging bayani sa buhay ng aming kapwa. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Yes, Metal Jammers yun yung napapakinggan. Heroes by Casting Crown. Yes, malapit na tayo matapos, mga ka-jam. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa pagpapadala ng iyong mga kwento at sa pag-kiki-jam sa ating podcast dito sa ADG-FM at sa ating Facebook Live. Gamit ang ating hashtag for tonight, ADG-FM Everyday Heroes. Ka-jammers sa buhay na ito, ha? Huwag mong tipirin ang pasasalamat sa mga taong nagmamahal sa iyo. At huwag mong kalilimutan na ang Diyos ang pinakadakilang bayani na hindi kailanman magpapakulang sa iyo. I'll say it's not worth believing. Good Jammer, sino ang hero mo araw-araw? Sa Jam, pasalamatan mo siya at ang mga taong ipinadala niya. Or mga Jammers, pasalamatan muna natin lang ang lahat sumama sa atin sa ating online application. Yan sa ating ang Diyos, Gugma Online Radio. At sa lahat na sumama ngayon sa ating Facebook Live at sa kanilang mga radyo na nakikinig sa kanya-kanyang bahay, maraming salamat. And sana samahan nyo ulit ako bukas. Same time, same station, same Facebook page, same online application. At maraming salamat muna sa ating technical side dyan sa may ADG-FM Estancia. Kay Sister Princess, God bless you. At ganoon din dyan sa ADG-FM Kalinog. Kay Brother Raynon. At kay Brother Prince. At siyempre dito naman sa City of Love, Iloilo City, sa main studio natin dito sa Ibawan. Kay Brother John Fernand, maraming salamat. Hoy mga jammers, ako muli ang inyong kaibigan sa radio, DJ Joshua. Manatiling ligtas, maging mapagpala. At patuloy na magtiwala sa kanya. This has been Jami, DJ Joshua. Dito lang sa ADG-FM. Your healing and Miracle Radio. Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-jam. And God bless us all.

Katwisyas mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

pagkod wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad ng mga tao.

The word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Bato ng pulong. Ginapatawad ko ikaw. Ginahilway ko ikaw. Kay ginahigugma ko ikaw.

ikaw ang ginabaton mo pagi sa pagtong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwaya ang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agad maangkon mong bugkos ng kilwayang kapag-ali. Tagtawagon ikaw na anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuso at mag-angkon sa

panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may nagsabi.

ang galayos ng Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sa makusog, sa mabaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire!

Pwede ka sa bumakambal, ha? Kinaposes ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa sa sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Ang ibo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kagsangalan ni Jesus nga labaw sa tanan. Kaysa sinangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kay mulo.

tulay. Mga pastors kontento, ginatanggog ka subong sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kanyang presensya, be healed. Ang mga tulay, be healed. Inigtan ng Espiritu sa Skolios.

siling sang Ginoo. Hindi ko na ikaw pagpapayaan. Ikaw, kakasubong sang isa kaasawa nga maluib, subong ipatawad ko ikaw. Kagin buligan, liwan, kagin di ko ikaw pagpaslawon, maging kasubong ako sang bana sa imo, sa paghatag sa imo kinamlan.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa madangas. Sa pag-ibok mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release your healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibong ngalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gid ikaw. Abi nang kakusog sang pulong sang Dios sa mga yagin pili. Hindi iyagin pagpapayaan.

0: Jesus' name.
1: Amen.
2: Ang ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang muman lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang pagani ang mga magkasasala nagahibok ninyo sila. Kagkon ang ginapahulam ninyo ang mga langin ang mga kabalyag sa inyo. Ano ba lang kayuhan ng inyo nahimo? Bisang gali ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala ng mga kabalyag. Hindi, Abo Ina, higog maa ang inyo mga kaaway. Kagigog maa kagimu ang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala nga paabot na bayaran. Kag magbaton kamo sing dako nga kag magabaton kamo sing dako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing makagagahong nga Dios. Kag maaywan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot. Magmaluluyon kamo subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong kag ang Dios hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkondinar sa inan. Kag ang Dios hindi man magkondinar sa inyo. Magpatawad kamo kag ang Dios magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa inan. Pagod ang Dios magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo nasukob sing maayo, nagasok, nauyok, kag nag-aawas. Tay ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sang Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I help you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang ibang pag-ayo. Napati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Napati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iyang presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iyang presensya, ngang presensya nga nag-aayo. Tuwa na ito, Tinito.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala na gapat mabaya sa imo. Pwede mo matubang ang wala kang tuo mo, ang balon mo siya nga palangga kagid sa Ginoo. Yes! Palangga kagid sa Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

Ang una nga, mahal ka ng Panginoon, iambal na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay. Tungod kay ang amay, nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balog nga, mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal taman sa aton kaugalingon, nga mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon na ito. Iambal na ito na kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: Kamalikatan pagtuo. Nakitatanan, hindi na palangga sang Ginoo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Layaw na ng
1: mahal na Jesus.
0: Sa panibaw niya pa
1: na Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga.
2: Harit nga langit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sang kapawa. Ginhatag mo sa amon si Jesus ang amon panuluwas. Salamat gid sang iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa may balita na abon patigid baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa amon kasalaanan. Kagmagari ka sa amon. Nagsamtang nag-aulat kami sa may mayaon na pag-abot, ikadwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagai kami sang grasya na mag-iusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa iba espiritu kag sa iba pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat gid. Kadaga pangamuyo kami hindi lamang sa amon kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kagina pangayo ginamon, tawag ka kami tanan, kagitugot nga kami tanan, mag-aalagad sa imo, samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan nga tion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat gid sa pagpili po sa amin.

wala bala ka mo magkaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Dios sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Dios. Isn't it

nga binunyagan, hindi niya kita pagpabayaan. Kag magatuyo siya sa ato. Bisa nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw. Upod na to siya. Bisa nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita malubos. Kaya iya nga gugma, nagaluwas sa ato. Kinahanglan natin ang pagbaton sa iya. Hugot sa itong tagipusuan. Agot na batuan natin ining aton taugalingon. Ang aton kailigpon. Ang aton tawanong at kinautali. Dapat natin magperde. Agot na buhi kita. Kinahanglan natin si Jesus.

pungkat. Tekan lewat seikat simbu. Ang tuburan diara sa tentang ipusuon.

puno naton subong ang inyong binagro. Tuwa naton, siling sang Ginoo ko nilisugtan ninyo ang inyong ginapangayo. Iyayatak sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sang community. Inilisugtan subong naton, ang imo kinanglanon, ang kinanglanon sa Parimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sang Ginoo. Pangayo subong, ang pulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdatangan. Labaw sa tanan pangayoon naton, ang bertud sang Espiritu, ang nga siya nang makahatag sa atin ng pagpaubos, ang pagkami ng tagon, ang pagkami ng panon, ang pagkamaluluyon, ang pagka-Diyos nun, ang pagka may kugmaon. Siya lang makahatag sa na kagamoy ng atong ginapangayo. Kamagin ara sa tagsa sa atong na sa atong palibalay. Magpabiling sa atong. Kagimuon niya itang instrumento sa pagluwas ang iyang katawan, sa bilog ng kaliputan.

0: The miracle worker is in you. He is present in you. The Holy Spirit resides in you. And all you have to do is to recognize Him. Accept Him. Kagimu ang yagnasugo. Yara siya. Lord, baptize us. We are your children. Thank you, Lord. Open your heart. Welcome Him. He is the love of our souls. Lord Jesus, baptize us. And with your holy presence, fill all our needs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is here. Thank you. Somebody's neck is being healed.
1: Amen.
0: Nervous system is being healed.
1: Amen.
0: Tongue is being healed. Now, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit is there. And I pray that the Lord God will open our mind and give us spiritual, the gifts of the Spirit, in order for us we could work with Him. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Lord, I pray that you will open our minds and give us spiritual understanding. And let that gifts of the Spirit flow from us. Use us mightily. With boldness, O Lord. With your spiritual strength. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat.
2: Hari ng langit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sang kapawa. Ginhatag mo sa amon, sa Jesus, ang amon panuluwas. Salamat gid sang iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa maayong balita. Kaabot-abot gid baton paagi sa simbahan. Patawaran kami sa among kasalanan. Kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nagahulat kami sa may mayaon na pag-abot. Ikadwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya. Nga magiusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat din. Kada ka pangamuyo kami hindi lamang sa amon kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan kag napangayo gid namon tawag kami tanan kag itugot nga kami tanan mag-aalagad sa imo samtang nagakabuhi kami kag maangko namon inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory.

in honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan ng Dion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, Gid, sa pagpili mo sa amin.

0: Wala bala ka mong makaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Diyos sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Diyos. Gidbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyong mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Diyos.
1: Isn't it a miracle?

0: Ginbakal ka na sang Diyos. Iya ka mo sang Diyos. Kagula sa mga makapamulag sa inyo, sagug ba sang Diyos? Kay iya ka mo.
1: You belong to me.
0: Iya ka mo.

ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Pagnapangayok yun naman ng Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon. Puni inis ang kalipay. In Jesus' name.

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kanisang mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

Jesus, nangyari sa amin. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga. Ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami. Nang kunon ikaw naman. Nang ibang mga lambag ng pilas. Nag-ayon sa amin. Sa tanan nga masakit kag balatian nga yara sa amin nawas kag kalagang espiritu. Ginatuuhan naman. Ginoo, ikaw nga yari sa amin. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan. Nga subong ang ibong nga presensya nag-aayos ang tanan nga ginapatyag na mo. Yes. Ginatuuhan nato niya ng iyang espiritu sa mga niyara nagahulag. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa ibo ginaangkon niya si Jesus paagi sa pagtuubalan magid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kun indi siya maghimo sina. Tuuhi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, among si Jesus nga yara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kun may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kun ikaw magtuo, kag indi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kun tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo. Amen.

You're like Holy Spirit. You're like streams of the living water in our hearts. Papayisip mo ang iyong presensya. Kasubong sagsuba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipusod, atong mabatyagan.

heart hurts, you are the one I praise. Dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya, subong tuburan. Nga subong ako na batyagan. Nga nagakuha sa tanan. Nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya. Isa ka banyos. Nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Kino.

Now put your right hand sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginigtan na mo ng tinakabang masakit. Pagkag magaling sa ngalan ni Jesus. Ginigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pagkag sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you, and I claim the release of your presence.

ako nagpakamayo sa imo sa buong adlaw. Ginapakamayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong subungkit. Subungkit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo. Nasablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit,

0: Believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Yes. Thank you, Jesus. I claim you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini. Kag imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon Ginoo kag sangalan sa ministriya nga ginapangayo sa ning amon kauturan nga halin sa tagipuson iya maangkon.
1: Amen.

Kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuin siya sa mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad ng mga tao.

ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

tumayo at lumaka. Kapatid, dulo nito'y may nagsasabi.

kita liwat sa cross ni Kristo. Dumdumon nato ni tagihan sa aton maestro, sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.

0: tulukan niyo, sumunyo ka o galingon. Hindi ilang nagkanta kita, kundi samta nagasa sa San Cruz, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nagaisa. Sa pag-alsa San Cruz, di mo kagsang salat na ginaalsa niya, upod ikaw sa iya, tulukang imo ka o galingon. Nga nagaupod sa kay Jesus.
1: Sleep, anointing, flowing down to make me cleanse like a mighty rising stream.

along the sides, who writes a cell for me. He lights every star

Hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong na tungod sa sumpa kag sang sala. Hindi magduwa-duwa nga magkadto kay Jesus ang iya pagpatawad. Magahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapakod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbakod ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Gamay kapakod at pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mong sabi mo. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, sila niya, ang imo sala, ginapatawad man. Sila niya sa libro ni Santiago. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa buong. Ang Espiritu niya, yan ang sa atin. Yan ang sa atin. Tagi mo sa katuhin. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa buong yari, pagpagabakot ka, hindi ka mag-gadlog, magtuo ka. Sa sinigid ka tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan. Mabatod mo ang imo bilagro. Mabatod mo ang imo pag-aayo. Hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan. Sa pag-antos. Iligdaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Nagbato ng kapatawaran.

0: Diyos.
1: Kung ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkun ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang muman lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ninyo sila. Kagkong ang ginapahulang huli ang malalangin ang makabalag sa inyo, ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gali ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagimu ang maayo sa ila. Magpabulang tano na wala nga paabot na bayaran. Kag magbaton tano sing dako nga kag magabaton tano sing dako nga balos. Kag maging anak tano sa labing magagagahong nga Dios. Kag maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot. Magmaluluyon tano isubong ng inyong amay maluluyon. Hindi kamo magpangukong kag ang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa inan. Kag ang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang. Pagod ang Diyos magahatag man.

ihatag sa inyo na si Kobzing Maayo na daso na uyog kang nag-awas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban. Amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

0: Sang nagapadayon sila sa paglakat, may isa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo.
1: Amen.
0: Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay Sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus na hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.